We are more boy David Iba. Na yesu bisa won se moji disa metumi aye wehi amu bua ne se ani owure ye didi o se wo betumi aye ena yesu tini ne sa ode kan weni chira won se ha sani amuji bi atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa.

ya hon sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onu wate mese unia no obetna ase mese wo yire no betna ase okun no onu a bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na ya suri chemo any friend for me no be body cheno amutse amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amu bu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa odi ka won ni chira won se se ni

katumbi wo yesu mo emuna yensaka atumi muna yawankayo emuna yesekiyo

miye dia wodwe ne hono akosua waye bida ha o wotu miyo de o wotu miyo ana minim sanwo ni ade bepon fi

0: Awurade wi ase ne bibia ti pa me. Wi ase ne bibia ti pa me. Owa ni ma ba boni na. Ne wa ni ma pura pa mi boni na so. Owa ni so wo mu a. Ne wa ni so ka ne wa. Me din ko.
1: Jesus.